0: Wow.
1: Oi, Miss Tamang Niri ni, sabi Tamang Niri.
0: Ura?
2: Ura?
0: Usay ta bari mo patawso.
2: Patka patay o tabay.
0: Oi, try, ikaw na.
2: Ikaw na.